biciru li khona lai kas kitsin ta kabilish ka brakan li ratin li kakwa reli domingo anakwi nakataw sa li santil ho tokoji sikmal sa li kasantil ho nakataw sa li romanos o wakit hun la ho la escuela estiche con quel ratín de codios al Shuli San Pablo rebla Roma escuas cuitzin nachtochma kacha kametzeu li Cristo ki kamsa escabe blachma sakal sa escheil relik chitiana chira chisana tishkera grip chikam kania sa escaba junak tikso marza escaba junak chabis choltis kastesira grip Chikam, auli Dios nashkot harapal rikin nakli Cristo kikam sa kakaba naktok kwanko salikama. Anak kwanti kuro simbili kachosh bash kikel li Cristo matokot a chikin katosh kol li Dios chiruli tok pamag sa shkaba ang naktok shik nakil chak li Dios shokame kwichik sa usilal rikin sa shkaba shkamik Ralal mainkat tabi kashal tosh kolchik anahkwan sa shkabash juamnak kambilo chik sa rusilal rikin li Dios ut mokukah takwi rikin aan nakanimah bangkwikip rikin li Dios sa shkabali Jesucristo shkataw kwi li usilal anahkwan ratin li Dios Okambi kaskitin Kapili rakan li ratin ni kwa Dios Roy bininkin li chabile silal Tobi chang rikin li kachinabich Tachan li lok lak chabile silal

Kile lishlok lah chabile sili kakwa anakwi li chochis kutbal chiku anakwa na markwi nakli kakwa Jesus anakwa na okre chikati nang kile anakwa na kwan kosa li tiempo ordinario karuna lah siyeba la ine okre kwichik chikatsolbal li kakwa Renak, yoko jista balstia la lila, di karo narastia balke li kakwa Jesus. Anak kwan li domingo ay in tiempo ordinario, yoko chirapinkil, nakak si Elchak eblah Israel arang Egipto o shibakpochan, utsashben likutan aan ke kulak li ralashk aho lah Israel. Anieb lah Israel, anieb li ralashk aho lah Jacobo li ke napalo chakarang Egipto li ke shikaran pantsoka. Utain li kakwa kirisieb chak kishkamchan aran sali chakichot re Sinai. Unak ke kulak aran aran Sinai sali chakichot aran ke hilan. Uteplah Israel ke ilan salicha kichot chirulitzul chirisha anchan kitakek lah Moises kwankwi li Dios manak li Dios kipoko krenak tashik toh salitzul aran kikiere lah Moises ta tiepre li tenamit chan reepli ralash kaho lah Jacob anain nak takut chiruep lah Israel Ake rilom chak di karush panu li kakwa arang Egipto. Karush panu li kakwa, shkut chak li shkoskil chiru lak farao. Napal li raylal, napal li karush shkul, sa shkabash khipul lak farao. Uchiri sa anchan, te kirib na kagsheril li karush panu li kakwa. Chan runak shashink am chak wikin, Kosa shben shik hunak li tiw chan marika malikuch shben shik hunak likuch Hukan nak Hukan bi chan Hui relik chitya nak terapis chya binkush Te pabli sumkwa Ana in li narelakhil li kakwa chikwa nakwa Hui relik chitya terapis chya binkush Te pabli sumkwa Aruli sumkwa ang narakhli kakwa Usilal Tuktu kilal, kamokip sa usilal, komunil. La esyak likwechom sa istiang chishunil chan litenamit, spa nakwechishunil liru chichot chan likakwa. La esyak kunin santil tenamit, ut tesh akwabehing ho ahtih kahoro sila. Likakwa na kechare li ruchichot li tuame habanan na shkesh kwan kilalep chan na kanep ante akwabing te akwapehing ho ahtih. Karun narak siya balan? Testen kalitenamit ut ho kanakwi teskolep litenamit chiruli rayla. Ho kanakha na imbi li tiyo chishye palke Lishlok lah atin likakwa. Liparkwityo chikatin ang kilan akwa. Ulisan Paulo nashkuto ni linalibay. Makachak likametseu sa likamak. Likristo kikam. Makachak likapuers na ko tuyan shban limag. Aban likristo chan li Dios chukwabeh kishtaklali ralal chikam. Jasash kawanak to kolek chirulima. Kahot nakskup sirip likakwa. Kulti kere sa shkudan jak lak noe, kichash hoski likakwa kish kamsiyap chikuni litanami. Uta nakkwan nashkesh kuyum nak nashtakla jak li ralal hunak chiribirip. Renak takam sa kakawa. Anakkwan tikurob simpi likachosh bansh kike li Kristo. Matakot at siking atos kol li Diyos chirulitok pamag sa shkawa. Kahkwipan na lirarak chan naktakataw ruli sumkwang karunarak likakwa.
Naktoxik nakilchak li Dios. Xok amek wichik sarusilal rikinsh kamik. Li ralal. Xok am sarusilal li kakwa. Nakambilo chik sarusilal li Dios. Mukukak tekwian. Nakanima bangkwikip rikin li Dios sa shkabali Jesucristo sa shkabali usilal li kwananakwan. Tautak na koro chitihok ka nakwani ka hohong silchak. Na koro chitihok shpanak li Jesucristo akwi kitiokre. Chesh tzaman chesh elahin chak. Takehekere. Kuitepats re linchukwa sa linkawa, linchukwa tishkere, kuitepats kuela in sa shkawa linchukwa.

Ut kahwin nakakribal ni Santilal ut takakeda retal no to nalibak sa kalcius. Mani, naro kunak disketa na ah, lain sa kaltik, lining kacing ni Makob, lining kacing ni Mpal. Awan na, mare, ni Ignaskos na, narilim na kingka, pero mare, kyal si Komakos, kyes hostil. Mare, kyal si Komakos, kye kuniyati, maja? Utaran na skoche ko na choko si Bekarin sa Rujicho, toh choko, chikwan ko po yanam. Ko person ang gaya sa kailanin mo niya. Aban na usta kwan ko sa lipawal, japan toh kwan ke lekam mahelal. Ut mare, kwan niya siya rin toh mahini manu ino kwaye, mache mahita wano, spanak toh kwan labe. Maya, utogan ang kache na arin te kanaw kwan chisa akalok lak Rujicho chayin. Uto, okeng si Saba na ito na rung kajeng kakwi na rung kajeng si Kyole Cholbex Tikla, lining eran San Juan Chamel, kumar si kulak siya at kulak lang singgilaku, mare siya at na pasun siya payak, mare siya at na sakan siya waro sa siyalan siya at sakon. Mare eran na pa siya kwil, mare siya, mare kung geli kumon, li siya na toldo ke baran, mare yung kanina, aandi tare, kuya loy, kuya kwami, wan na tare, rati ng kil, timil, renak sa hungkutan, mare yung kakula, mare kabe, mare sa hungkutan, to siya na akro, pero banal, mako, at kay kuli kebre, li di akuli, at kyo ka ni maus, laon ka, chingosin ka lang, kumanes. Deka kwa kikya loko niya. Huwag na natin nakasigwili na siya siyempre ng mimente. Siyang guys, Florida toh aran kawang kwaye. Siyempre ng mimente.

0: julio nala incho cochiculaxa de Juncapal, siquim quio chivacrinale, utisciala la qui y lo pich, de santil pich, cochicamaís, manac, y pich con Juan de Santilal, Juan Listiosilal, Manteo Chacreli, Jaco a Dios, la punta genac de Faón, de Kim, no costen ar y chisconile, para Juan de Naraja, Andi Naulac, Perú, Aan. Kaholina ulak chakula o kaholina ka kaustala o spanukis siya lah kuinak marili kakumuni malakla o no kajia kapanuk li kanghilain malakli na kakla o malakli na ulak chakula li na ala sa kachol maka naruna ala sa kachol ki maka li kakwa Diyos maka naruna ala sa li kakaus ki maka akli kakwa Diyos pinkasa kakaus ki kakwa Diyos Chishkunil na rak nersena. Chishkunil ik akleruli na kamanusa, li kakangel, li kataklankis, li kapapal, li ka iglesia, kaush li kakwa Dios, shnale li kakwa Dios, aandi chabil chuam, aandi chabil esil, aandi chabil peli na shkuchaku li kakwa Dios. Mahungkwata kwa biho nak li atin, ingata us chisumare li kakwa Dios, kauch panak, mukwa antali rahomaan, Mahungwata chila sa konak sa kakwil ating di kakwa Jesus panak mukwa antalis na klangkil chan di kakwa Jesus nak sinchala in chishkol pale li sach soke kamak si atena kekwer rikinet di karner li makais pastor utaan di chabil pastor sa kachanka an di chabil Jesus sa an di nokorra kwan na palkela o ni korra nak shonin ayik chiris kishchol di kakwa Jesus Shonin ek chiristis kun shakarili kakwa Jesus. Naranasye napaldi na le, napaldi atin, napaldi sa hecho lehilis kakots. Karuna rahnasyan, haan li raom li kakwa Dios sa kachang, haan li raom li kakwa Jesus. Kikin re naktarak na usto kwang, usto bek, usto nalebak, sa kachori kinili komunil, sa kachori sa li kuhabak, sa kachori sa li bichang kakwi bichang. Makakli hostil, makakli bachbachil, makakli espetil, makakli aandi narakli kakwa Dios. Kwang sa tuktukil usilal, kwang sa lirawkib, kapab kib, chikuchik, kibilkib. Aandi sa kwa pejeyom ni Dios, arin tikin, litokwanko sa liruchichot. Mekachonili sa kwa pejeyom ni Dios, kwa napal ni kechokre, alis sa kwa pejeyom ni kakwa Dios, haanak tokam, haram sus kataw. Lish ako bihum li kakwa Dios saran tishkeke nak kwanko par kwanko ikah kinakanaw abanan linaskuchiku li kakwa Dios anak kwanko sa tuktukil usila chikuchikilki kapaki chikilki utkaraki chikilki utkake lik angel honarak aan lish ako bihum li kakwa Dios okan kwanhun chikli esil umalak lisa ito lehil umalak kwanhun chikli pich Li tishere sile kakomon di kendi sailali jokotis kotwal anakwan.
1: Usesh kombon jokovic ya tinak chirish kui ushibak li nale chirish li kwakbak li bichang beja. Abanan kulti kere nak salido salilu les nume beja shu atinak chirish li lisnik inki li korpus beja. Kuli nale li na ilman beja Nakinka ahwal shets akon leblach, wahbanel lach bichanel sali salishnik inkili korps, malach sali procesion, naruna kayena, li parsh isimanki utok parshulak mag ali, eblach wahbanel lach bichanel. Narana shichiko kanal nach, mukoshkaketash lok ali, lach echarilik angel. Ya coach kunak bejal les en que quiere tal na kunakli bate ku kamak este vale atine kajak kamana na ulak kunak mare kunakli listie chinkiri kajak chikamaan mare li aqua behilal mare li la holomnere li popol kajak chikamaan pues na kataqi na kaanu ku kachatu ki na ka tiski naru na kache bejal na qahra binkil qahril bal aniyan pues Pues, maram mo ko chakilal ta. hamanan tsina usrah ku chik sangkonas kaje skak ubah ki sali sali komonina cha bil rahna e blah kwah pani lah bi chal jo ka sta king killah e chal re lik angel bachan eh pogan es kaje nak pai chik narah lis tabalis e la ke kaje e blah kwah mali lege bi chan chalak ani ke bi chal ne kil lah kwah banel ne ke kwah pak ne ke bi chan usan ya banto kwatrach tabalis beil bejalis beili lis angele nakse kwanga kis papal chiris li Jesus bejal ana inli na ahman chika na kwan sali chu amex bejal sali chole bli komon bejal ko kanas kajena na usta na kwan li kwahbak li bichang bejal akili ka itch na tiokre kwan kosa kobonil Kunah lika chol, kani nak aruli bichol si tarut bichangil bajal. Kung likto ka si bantiosing sang kawat na kaje, bajal pero chabi lah kina katau si bayres koman. Kung kanto ka nak labing kung si business je, mahuketa sakta si nak lika chol kaje lika bichain chabi sa kali atin na siya bajal. Kung kanto ka nak si labing sa lihon na lang.

Pagkantakalkong manis, masalechul! Sa liku ay hindi ni Lunes! Lunes, akal ko monish. Sakal, sakal, wala ko rally po. Junio, chito klipo. Sinturita remes, singore la umanyas na chito klipo. Junio, rally kwakib, skakal, skwak, okob siya. Abanan, bantis rally kagwa Diyos, akchokes, kachoninki.

Ay, komunista, sana si. Umpa, si kong jokos kaya lakuin na kanina darak besek kulak. Aks kolong kon ni komon si besek, huwag ka nagulak si kula ho. Mayal na tesokeng, tes akong komunis. Abanan mo ko li besek, ako kiliru sila li besek, nak tes na chik ya kakwis, tes aka kolom, tes na ke acha na ustad ke, asas ko tangkilit si pabeh. Abanan ne, hokan sakal na siya kay Marim Orquesta Unión San Pedro el 24 de junio, siya kay Kawagir Motogaran, San Jorge la Unión Kwayek, Kawagir.